kanen et kitzu kitzu khuntil ach ang tui khatawel ah shishtagu alabanza inokku